Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-OsteoGuard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.

0: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores.
1: Mahalagang paalala, ang Ostriguard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Today's country hits,
2: more music, radio. RJ 100.
3: 3 songs in a row.

0: sa umaga.
1: Masarap din na gabi.
2: Smash 3 Coffee. Gawa ito sa piling coffee bean at puno ng mga sangkap na galing sa fruit ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higo, pigising ka.
0: Sino?

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
3: May mangosteen ang kape ko.
2: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
4: Boss Max 3.
2: Sarap!
4: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
4: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
2: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap.
4: Bye.